0: Mai te awa ki te moana. Mai te moana ki te awa. Kai atāua te upoko o te ika.
1: 1161 AM, 87.6 FM.
2: Ia pai tēnei, hei tuku I taku rota rota, waka, ki tua, agama.

Wehi tūpoko o tīka, e ngā huru mārimanga miniti haupū i te rua karaka o te ahi ahi tonu nei. A nei rā te pānui, nui whakaharahara ia te hautuku rāno e whai ake nei. Ko au ko mana hi te hia kai tēnei, te kawai ake nei rā i henei hautuku kōrero. Kia hāpai ake nei au i tōku toki, ko te toki tēnei nā uru te ngāngana o tāne mahuta, ko te toki tēnei a humaira i a uru te ngāngana i te pō uriuri i te pō tangotango, ko ia ko te toki o te āwhiorangi. Ko te toki o te āwhiorangi tēnā, nānai waka ia tōku wakatapu. Tōku wakatapu ia e kia te kōrero, ko Aotea utanga nui mo te kai mo te kōrero. E rua hōna iwi, ko rua nui rāwa tahi ko rauru, ko Ngāti Rongotea. Ia umairai a Waikirangi Ātea, rarautonu mai rāno ki Aotea roa, ki te ikaroa, ki te ikapekapeka, kuti kuti whakarau e takoto i honei. He kai ho, he kai i ho rā nō rā i te arataka i mai te moana o pakipaki o Aotea, te moana waiwai o Aotea ki runga anō ki tōku tupuna mōnga e tū mai nei kōrua Taranaki. Ka waka i a rā nō hōku iwi ki te awai o kataukingia te kōrero ko te pātea nui a turi ki te mua, ko te awa nui o taike u ki te muri. Ka tū rā nō ko tōku mārāke, ko tōku ngākinga, ko te ngākinga tēnā o heke heke a papai tupu mai rā ko rua nui ki runga ki te whutikau. Ko rauru ki roto anō rā ki haruru Ātea. Ka mararai ho, ka mararai ho rā nō ko ngā uri o te kā ui rere o Paura ngā ue. Tēnā nō rā i puta mai rā, a ko te ika waiwaha. Tēnā ka eke mai rā nō ko te kā ui rere ki runga ki te whenua. Ki runga tonu rā nō, ki te ākau tātahi e takoto i ho rā nō, ki te maunga o Pōtiki o Rehua kaiuta rā nō. Ko wai te hua rā nō i ngaro iho ki te pō. Ko wai te hua o te kā ui rere, i rere atu rā nō ki te pō. Ko wai kē te ua o Paura ngā ue i ngaro atu ki te pō. Ko wai kē nei ko te ua o rua nui a tāne i ngaro atu rā nō ki te pō. Ko wai kē te uri o rauru kītahi ku ngaro ki te pō. Ā, ko te ika matawhero rauru Broughton tēnā ku ngaro atu rā nō ki te pō. No reira rā nō e te waha kōrero, e te manu kōrero, e te uritani whāo rātou mā, haere, haere, whakangaro atu. Whakangaro atu rā nō koe ki o mātua, ki ruka matua rā watahi ko mere iwa. O ki atu rā nō koe ki ngā koro heke weri weri o te pō, ki o mātua, ki o tupuna. Ku whati rā nō te takere o te waka o Aotea. Kua tīkoki kē nei tō tātou nā waka i tō ngarohanga atu rā nō ki te pō e te pāpae rauru. Me pēwhia nei rā te kupu, me pēwhia nei rā te ngākau e kōrero tia nei rā i te pāpauritanga i tō ngaro ngaro wake rā nō ki te pō. E auwe ana rā nō ko te reo o Taranaki i tō ngarohanga atu. E auwe ana rā nō ko te reo o te wainui ārua i tō ngarohanga atu. Ko tū te niho tako, ko te tahu nā o tū tawa tēnā, ko ngahoro. Ko pare te taitonga, ko āwhio whio, ko ngahoro. Ko ngahoro katoa i tō matehanga atu. Ko ngā roimata tēnā o mātua o tupuna, e taka i ho rā nō ki runga ki hoawa. Ko pātea nui a turi, ko waito tara, ā, ko te wainui ārua tēnā. Ko te tōtara hoi o te ngahere kutaka. Ko te tōtara hoi a tū te nganga hau, a tū te wini wini, a tū te wana wana, kutaka i ho rā nō ki te whenua. Kutaka i ho rā nō ki te whenua, kutaka i ho rā nō ki te ara o wharaurangi, kia hine nui o te pō. No reira rā nō e te pāpā e te matua e rauru e hoki koe. E hoki rā nō koe ki ngā kūhā weri weri o hine nui te pō. E hoki atu rā nō koe ki te ahi o tahurangi, ki te tahuna o tūtawa, o tirā, ki te ana o taha titi, i runga i tō tāwa mō ngā Taranaki, i reira rā nō koe, ko ari ari atu mai rā nō koe, ki te ao wairua, ko ari ari atu rā nō koe ki ngā koro heke wiri wiri o te pō.
Nei rā mātou o te upoko o tīka, e tangi atu nei ki tō ngaronga. Nei rā tō hāpuri pāpāho o konei, o karangatanga maha o konei, o te upoko o tīka, rā ke o ngā waka, o tokomaru, o Aotea, o Tainui, o Kura Haupō, e tangi atu rā no ki a koe, e te pāpā, e whakangaro atu rā. Me te mōhioranga ake, i o herenga maha ki roto ki au ki Tamarau, ki roto tonu ki au ki te tini o Awa, o tirā ki roto anō ki au ki te waka o Tokomaru, me ērā o ngā wehewehenga i roto anō i a tāwa o Pukerangi ora, o ērā kāwai ngā kōrero ia a Takurangi te hawe no reira, e te tuakana, haere, haere, whakangaro atu, nei rā ho teina, o Puketapu e tangi atu rā anō ki runga tonu ki a koe. Nei rā hoki rā nōho teina, nā ngā kāwai ngā kōrero ia, o Takurangi te hawe, he tangi atu rā nō, ki tōna raukura, kui kamata whirongia atu rā nō, ki ngā kahawai o tua. Kāre anō rā, me ki pēnei, te tau hou Māori ki tawhito kē atu, e, ko koe tonu tēnā, ko te ika, matawhero, ko hāwa rā nō ki te pō uriuri. Ko koe hoki tēnā ko rongo rupe nau i kai te pua tāwhuwhi o Tautoru. Ko koe tēnā ku mau ki te mahanga nui o Tautoru ki tua tonu o te arai. Kāre anō rā ki umai rā te koanga. Kāre anō rā ki umai rā ko ngā puapua o te kōwhai. Ko koe tēnā ku ngaro atu ki te pō. Ka uri tonu ngā whakaaro ki te whānau pani. E te tuahine, e aroha, e tangi. E tangi koe mo tō matua tāne ku ngaro ki te pō. Kōrua tahi ku tō tamaiti e tangi kōrua. Tangi a rā nō tō ihu, ia whakamakuru nei. Ia whakamakuru nei rā i tō matua tāne ku ngaro ki te pō. I tō pāpā ku ngaro ki te pō. O e anō rā, i runga tonu i tōku tangi. I runga tonu i te tīkokitanga o te wakao. O Aotea, a nei rā, te waiatahanga kōrero o tō tātou nā waka, e tū mai nei, e mihi ake nei.

Ki mai anō ki tēnei ki hōtaka, e kia nei ko te whare tikanga, e noho ana i raro i te maru o te pai moana. A ko ngā kaupapa kōrero hei matapaki ai i tēnei rā, a ko ēnei, tuatahi ko te pōwhiri, a muri mai tēnā tuarua ko te poroporo aki. A ko te pōwhiri, he tikanga karanga kē tēnei, manaaki manuhiri hoki i runga i ngā marae, ko tōna tikanga tūturu, ko te whiri me te rau kawakawa a ngā wāhine. Hei tohu i te ara mō ngā wairua e hāri ake ana ki te pō. Ka whiu whiu ko ngā ringa ringa e mau ana ki te rau riki, ki te taha maui, ki te taha matau. Ka hangai te ia me te āhuatanga hei huarahi mō ngā wairua e hāri atu ana ki te ao wairua. Ki te mate atu he tangata, ka mau te tangata ora i te pare kawakawa. Ara, he tau a hei whakapauri o rātou kanuhi, kia hei rātou ki te kite te wairu o te tangata, ko he muatu. Ko ngā iwi kua ki te au e pupuri kaha ana i tēnei tikanga, ara ko tainui, a ko ngā puhi nui tonu, e ngā iwi i raro i te maunga whakarongohau a Taranaki. Nā ka whiua ngā ringaringa, hei hanga huarahi, hei tohu hoki i te ara, ka tomo atu te wairu o te tangata ki te pō. Ā, ka huri tūra mai ki te ao tūroa, ka ngaro. Ko tētahi o ngā tikanga hoki, ki te hara mai he manuhiri, ka ore he hui mate, ka pōwhiri tia rātou. Rā, ngā wairua me ngā māharatanga o te hunga mate, e pīkau tiana e te manuhiri kia tūhonohono ki ngā mate, o tēnā marae, me ngā mate huhua puta noe ngā marae tapu o te motu. He maha rā ngā momo karanga a te wahine, hei whakaoho ake i te hunga wairua. He pēnei ana o e tahi. O ki wairua mai e tama ki te takoto rana o ngā mātua tūpuna. Ki liru atu ki te pō. Hare mai rā takahia te ara whānui e ahu atu ki te pō. Ki te pō uri uri ki te pō tangotango. Ki te pō whakau i te moe. Hare mai, hare mai, hare mai, auwe. Nei rā tētahi atu, hare mai te manuhiri tū ārangi. Nā taku pō tiki koe i tiki atu te taha tū o te rangi. Kukume mai rā, hare mai rā, hare mai, hare mai. Tētahi anō, toia mai te waka, ki te urunga te waka, ki te takoto rana, i takoto ai te waka. E tauira noiho ke wēna. Nā, e pērā nā te āhua o ngā reo pōwhi. Reo karanga hoki ki ngā manuhiri e ke mai ki runga i ngā marae. Nō reira, ko whakawhānui tia ake te kaupapa o te mahi pōwhiri. E mei ngā tia nā ko ngā mahi katoa e whakatau te manuhiri mai ngā karanga pōwhiri, whai kōrero, ruru. A tai noa ki te wā kamutu te manuhiri i tā rātau kai tuatahi hei whakanoi te tapu. He pēnei te āhua o ngā mahi i runga i ngā marae putanoa. Nā tēnei āhuatanga, he mana rā ngā tikanga e whakarite ai, ana i ēnei āhuatanga. Ko ki te ai e tātou i wēnei mahi i runga i tā marae, mō ngā hui aha ko te kaupapa. Ara, tēnei mea te pōwhiri. Ai tēnei ki wā ka huri atu ke ngā kōrero ki te poroporo āki. Ko te poroporo āki he kōrero tohutohu ki ngā tāngata e hāre atu ana. Engari, inai anei tonu, ko te poroporo āki ko ngā tikanga me ngā kōrero katoa mo te tangata e hāre atu ana e noho ana rānei. Ka mutu tētahi hui, ka hākari, ā ka poroporo āki rātau ngā manuhiri ki te tangata whenua. Te tangata whenua ki te manuhiri hoki. He oi, e whakamihi ana rātau ki a rātau, mō ngā āhuatanga me ngā hua i puta mai te hui, me ngā tūmanako ka tau tonu te rangi māri me te ātawhai ki rungi a rātau. Ko te tikanga i konei, ma te manuhiri e mihi tuatahi ki te tangata whenua, ki ngā kai whakahaere o te hui me ngā ringa wera. Ko te taki i pēnei ai, i nā ka tū te tangata whenua i te tuatahi, kai mea ngā tāngata e pei ana te manuhiri. Kia mutu ngā mihi a te manuhiri, kā hei te tangata whenua ki te poroporo āki ki te manuhiri, rātau e hāre atu ana. He pēnei te āhua o a rātau mihi whakamutu ngā iho. Anei rā he tauira.
Ke hora te marino, ke whakapapa paunamu te moana, kia tere e te kārohi rohi i mua tonu i o kōtau huarahi. Ke haere pai, ke haere haumaru, i raro te mana ki tanga o tō tātou Matua Nui te Rangi. Ā, he tau ira nohe o kē tēna. Nā ko tētahi tikanga hōhunu rawa o te poroporo aki, he mihi ki te hunga wairua. O te āhua o enei kōrero e whakaatu ana, e tohu tohu ana i te āhuatanga o te huarahi. Wāhi rānei e haere atu ana ngā wairua. Ka mate atu he tangata, ka mihi tonu te tangata ki te tūpāpaku. Ano e ora tonu, ana, ko tā te Māori e whakapono ana, aha kua ko mate te tīnana, a whakangaro atu ki te kōpū o te whenua. Ko te wairua kai te ora tonu, ka hikoi haere i runga i tōna ritenga hau. Ka piki e ngā rangi tū hā, ka hoki ki te ātua, te kaihanga o te tangata. He maha rā ngā karaki o poroporo aki, he atāhua hoki, e mau ana ki te hohonutanga o te whakaaro Māori, mo te ao kiko me te ao wairua. Ko ia e nei, ko e tahi o ngā poroporo aki ki te hunga mate. Haere ia whiti a hūraro, haere ia whiti a hūrangi, haere ki ngā kuru mata rerehu, waihoa ke e te ao, ke whitingia e te rā, haere ki te kāinga o ngā mātua tīpuna, ki te ata i toia, haere ngā mate. Anei anō tētahi atu tauina. Haere i te karanga rāhuiroa, i rāhuiti ai te mate mo te tangata. Haria mate wehe wehe tangata, i wehe ai koutou te hunga mate i te hunga ora, kua mahu e nei a koutou. Kua mahu e nei a koutou a whare taua, kō kiri wairua ki te tihi o Māori aitua, haere ngā mate. Haere ki a wai o ti atu. Haere ki te iwi ngaro e ngaro nei te ao. Haere ki a hinepu kohurangi. Haere ki te tā ngā manawa o te iwi haere atuana i tēnei ao ki roto i te pō uriuri, te pō tangotango, ki te pō nui, ki te pō roa, ki te pō makariri, ki te pō te taia te whāwha atu. Haere ngā mate. Haere i te aro tāwhiri mātea, o titi matangi nui. Ka tangi ngā pū tātara o uruao, ko te whārara o te rangi ki pū ōrangi. Ka tau ki hororangi, ki kā punepune, o whakapaurangi, o whakaotirangi. He rā kaururuku ka whakataka noa a parawhenua mea. He au heke te au, he rere te hau, ko ia e heke nei te tangata ki te pō, he rere nei te wairua ki te rangi. He oi, ko e nei momo kōrero. He kaipupuri i te Māori o te reo tapu e taia hoki te henengaro tangata te ru atu ki te mataho o ngā ātua. Ka ti hoki, e hara e nei tū āhua, mihi mo te tangata noheo, engari mō ngā tāngata e aro atu ana o rātou manawa ki ngā tikanga a te ahi kōmau rawa ko kura tai ninihi. Nā koe nā he paku kōrero. E paku whakamāramatana rā nei o te poroporo āki e te pōwhiri.